0: Shani da Sade.
1: Three triple Z Guan Viduliye Senesurada Singhala Sangrahaya.
2: Pipena pipena hama piume masuanda randi. Kiana kiana pua taki madanala ta bendi. Given a given a hammer payakama satuta didi Ratama nagena jaya dada heta bendendu eti.
3: Jeeviteka arutarandi pavatine Uba samajen labaga na de matanui Uba samajeta laba dena de matai. ඒ බව සෑම විටම මතක